0: In fact, batas. Mm-hmm. Kasi nung panahon na ginagawa natin yung renewable energy, no?
1: Walang ba nito? Walang teknolohiya.
0: Walang technology nito. Wala hindi pa. Natin alam na aabot tayo sa ganitong punto. Mm-hmm. So, kailangan na siguro ng batas. Huwag nating amiandahan yung renewable energy. Gumawa tayo ng storage act talaga na, na batas para masolusyonan natin ito.
1: Gano'n na ba katibay yung pagpasok naman ng energy storage and system integration sa auction itself? Mm-hmm. Oo, sa auction itself.
0: Nagpapasalamat kami kasi ang DOE, ang ating gobyerno, ay nag-create na ng isang kategorya na renewable energy plus storage. So meron ng isang kategorya ngayon sila na ipinasok sa auction at nung huling ng JEA 4, nung nakaraang, nung nito lang first quarter of the year, last quarter of the year, nung 2025, ay naglabas na sila ng more than a gigawatt.
1: Yes.
0: In-experimentohan na nila.
1: At meron ano ba ng resulta, di ba?
0: At may merong pumaso. Mga nanalo at merong mga planta na magtatayo ng solar at saka ng baterya.
1: Ng baterya.
0: So, inumpisahan na ng gobyerno yan, pero 1 gigawatt pa lang.
1: Mm-hmm.
0: So, ang maganda nun, pagkatapos nun, nag-anunsyo na si Secretary Garin na wala ng only solar.
1: Mm.
0: Ang lahat ngayon na nasa auction, merong baterya.
1: Merong baterya.
0: Mandated na yon. Obligation na yon.
1: Anong klaseng market signals ba ang hinahanap para yung investment dito sa teknolohiya na ito ay lumawak pa? Ano pong hinahanap ninyo dito?
0: So yung market signal mo, siguro baka isang iteration yan bago matuto pa yung mga policy makers natin eh. Kasi nangangapa tayo sa technology eh. Nangangapa eh. Hindi pa nila kabisadong-kabisado eh. Kaya talagang kailangan ng very close coordination sa gobyerno. Kasi sinabi namin sa kanila eh, kung kayang gawin yan ng Terra Solar sa ganyang presyo, mag-a-adjust ka lang ng konti.
1: Kakayanin rin.
0: Kakayanin din yan. Kasi pag hindi natin ginawa, hindi magmamature eh. Hindi magmamature yung business model. Kailangan nating ipagmature yung business model. At pag dumami ng dumami yung ganyan, maliit, medium size, malaki, makakatulong yan sa pagmature ng teknolohiya at saka ng business model na mag-aalaw doon sa presyo na bumaba.
1: Ito ba ang pagpasok ng maraming renewable energy na ito ay isa sa mga, sabihin na natin, solusyon talaga para matugunan yung presyo ng kuryente?
0: Karamihan talaga ng mga kababayan natin naghanap ng solusyon, naghahanap, no? Ngayon, ano ngayon ang mga barriers niyan? Paano kaya natin pwedeng ibigay sa mga kababayan natin ang mas maraming solar?
1: Yes.
0: Ang unang-unang talaga, tatlo actually ang nakikita naming problema. Unang-una ay financing.
1: Okay.
0: Kasi kahit papaano, kung nakikita ninyo, ang karamihan may solar ay sa bahay ng mayayaman.
1: Yes. Okay.
0: Nakikita nyo yon. Kasi kahit sinasabi natin na bumaba na ang presyo ng solar, mataas pa rin, hindi pa rin abot ng ordinaryong Pilipino.
1: Lalo na kung may battery.
0: Lalo na kung may battery.
1: Mm-hmm.
0: Ang ginawa ng ngayon ng gobyerno dyan, kung ikaw ay SSS member at GSIS member, pwede kang mangutang.
1: Ayun.
0: Nang parang pang-solar. Noon dati kasi, pwede kang mangutang sa pag-ibig.
1: Mm-hmm.
0: Kaya lang ang collateral mo, yung bahay mo.
1: Okay, eh, mahirap. Baka, tsaka baka nakasangla pa yung bahay mo dahil inutang mo rin, di ba?
0: Tsaka ang bahay mo, 5 milyon. Ang solar mo, 500,000. Mawawala yung bahay mo dahil lang hindi...
1: Yes.
0: So, hindi siya nag-fly.
1: Okay.
0: Pero ngayon, ang ginawa na ng gobyerno, o sige, basta SSS contributor ka at saka GSIS contributor ka, pwede ka ng mangutang.
1: Pwede.
0: So, meron na ang facility. Pangalawa, kailangan protektahan natin ang mga consumers, ang mga kababayan natin.
1: Yes.
0: Hindi nila alam ang solar eh. Ngayon, pag may kumatok sa bahay nila at nagsabing may solar kami,
1: naku,
0: paano nila malalaman na yan ay hindi house
1: scammer.
0: Fan, hindi scammer.
1: Oo.
0: So, kailangan talagang gumawa tayo ng isang sistema ng accreditation ng mga installation companies. Pangatlo, dapat yung mga installer natin, hindi guerrilla installer. Ibig ko sabihin, dapat certified.
1: Yes.
0: Okay. Certified. Kasi aakit sa bubong mo eh. Gagalawin yung kuryente mo sa bahay. Kaya dapat talaga.
1: And who will certify them if they are, by their profession, electrical engineers?
0: Technicians.
1: Technicians.
0: Oo. Meron na ang PSEA, yung industriya, ay nakipag-partner na sa Tesla.
1: Okay.
0: Para mag-roll out at mag-introduce ng micro-credentials for installers.
1: Okay.
0: Solar and battery. In progress na yan ngayon.
1: Okay.
0: Ginagawa na natin yan. Para itong buong ecosystem,

0: Crave Insights.
1: That's why I hate ayuda.
2: Ang mga kalokohan nasa baba.
3: Tuloy na yan. Ipakita ng mga ebidensya.
0: Bold political views.
4: Si Rowena Guanzon, she also tried to exploit it.
5: Ano makakala ng mga Pilipino dito sa impeachment trial?
6: Kahit na ayoko magkaroon ulit ng kamag-anak sa Malacanang, it's also Senator Bang.
0: Conversations that go beyond the political headlines.
5: O sino mga hula mong kakasuan?
1: Hindi man kami sa ayon ni Jess Halimbawa.
7: Parang ano, medyo offensive yung ano ah.
0: Political Talks, Friday, 8 p.m.

0: Magandang gabi. Ako si Dexter Ganibe.
1: Ako naman si Wedge Kojaman. Sama-sama nating tutukan ang mga galaw ng ating mga politiko na may epekto sa ating mga Pilipino.
0: Ito ang Politico Night. Bardagulan na! Sino nga ba ang impakta? Senator Amy Marcos at Palace Press Officer Jose Claire Castro may kapwa pasaring sa isa't isa.
1: May EPAL. General Santos City Representative Sherlyn Banyas may parinig. Umano'y credit grabbing sa ilang government projects, pero na.
0: Unusual cash withdrawal sumano ng OVP at DepEd. Binunyag sa impeachment trial, winidraw sa bangko nasa higit kalahating bilyong piso. Pero dalawang testigo di na sumalang sa cross-examination ng depensa.
1: Dahil sa kinatay na video, ethics complaint inihain laban kay Senadora Pia Cayetano.
0: Death toll sa malakas na lindol sa Japan, patuloy pang tumataas.
1: Campaign period para sa kauna-unahang barm elections, formal nang magsisimula bukas.
0: Now trending, no comment reaction ni Inday Sara tungkol sa Paksilika pinagpiestahan. DPWH Secretary Vince Nison binisita ang tulay at inalam kung bakit hindi napigilan ang pagbaha sa Talomo, Davao City. Sinita din ng kalihim ang ilang opisyal ng DPWH Region 11 sa nangyari umanong kapabayaan. Pero may buwelta si Davao City Congressman Paulo Duterte at kwenestyon kung bakit walang nangyari sa proyekto gayong pinunduhan naman pala ito. May politiko update si Edith Isidro.
2: Sinita ni DPWH Secretary Vince Dison ang mga opisyal ng DPWH Region 11 sa kanyang pagbisita sa Taal Valley Bridge kung bakit hindi na isagawa ang mga kinakailangang hakbang na maaaring nakapagpigil sa pagbaha sa Talumo, Davao City. Ano yan? Di malaking trabaho na pataan.

0: minsan ang gabi yun, pero hindi ito nagawa.
1: Isipin nyo lang, BE, kapag ka may disgrasya na eh. Eh, makita-kita mo, mataas doon, dito mababa. Eh, ba't hindi pa pinantay yan na?
0: Kaya pa yun.
2: 2019
1: yun. Yung
2: mga lasa, kaya
1: ganda. Patatapos ang basher. Oh. Yan na.
2: Patatapos ang basher.
1: Diba, 7 years? Diba? Para namang... 7 years.
0: Dagdag pa ni Dizon, malaki ang budget na ibinuhos sa DPWH Davao. Kaya nagtaka siya kung bakit nangyari ang particular ang pag-apaw ng Calumo River na isang malaking komunidad ang apektado. Lalo na na may master plan na ginawa ang JICA. Bumilta naman si Davao City Congressman Paulo Duterte kasabay ang mag-question kung bakit di napunduhan ang master plan at walang nangyari sa loob ng 3 taon. Para din na maulit ang pagbaha, pinag-utos ni Secretary Dizon ang paglalagay ng gabion sa ibabaw ng dike.
1: More importantly, kailangan may gawin tayo kasi ano, may nangyari na naman ngayon. Tapos sabihin ng mga tao dito, wala na namang mangyayari. Di pwede yun.
0: Nangakaw si Dizon na papadyitan ang master plan sa Davao ngayong 2027 sa ilalim ng DPWH. Para sa Politico Nightly, Edith Isidro.
3: Mas uminit pa ang word war ni na presidential sister at palace press officer sa patot sa dahan hirit na impakta ni Senator Amy Marcos. Bardagula na sa Politico Update ni Ivy Reyes.
4: Sino kaya ang umano'y impakta sa Malacanang sa pagkondena ni Senator Amy Marcos sa ICC at pagpanig sa panawagan ng Amerika laban sa korte? Tila pasaring kay Palace Press Officer Claire Castro ang panibagong tirada ng presidential sister.
5: Yung ICC, nasa ICU na!
6: Intensive care unit?
5: Oo, naghihingalo.
6: Tapos meron pang ICC sa Malacanang.
5: Anong ICC sa Malacanang?
6: ICC, impakta Claire!
4: Uy! Sagot naman ni Yusek Castro, kung sa tingin daw ng senadora ay impakta ang lumalaban sa fake news, baka mas angkop daw na larawan para sa salitang ito ang nasa video.
7: Kung sila ang nakapag-describe ng ganung salita, alam nila kung ano ang ibig sabihin nito, alam nila ang description ng salitang impakta. It takes one to know one.
4: Dagdag pa nito, hindi siya sanay sa ad hominem. At ang korona ng pagiging impakta, wala raw sa Malacanang, kundi na sa Senado.
7: Hindi natin kayang agawin ito mula sa kanila. Wala ako sa kalingkingan ni Senator Amy para sa ganyang klaseng description. Sila ay nasa maximum level.
4: Tutol din ang Malacanang sa manifestation ni Senador Dante Marcoleta na payagan sila ni Senador Jinggoy Estrada na lumahok sa impeachment trial dahil isa raw itong special treatment. At sa pahayag ni VP Sara na waste of time lang ang SONA, sagot ng palasyo, ang tunay ni waste of time ay ang pagsagot sa mga pahayag ng bise na wala namang basihan. Tugon naman ng palasyo sa mga nagdududa sa pangako ni PBBM nitong nakaraang SONA, ang mga tumataas ang kilay ibaba na dahil lahat daw ng ginanais ng Pangulo ay para sa ikabubuti ng Pilipinas.
8: Para sa Politico Nightly, Ivy Reyes, Bilyonard News Channel.
3: General Santos City Representative Sherlyn Banias may pasaring kay City Mayor Lorelei Pacquiao sa umano'y issue ng credit grabbing sa ilang mga government projects sa syudad. Iyan ang Politico Update ni June Mendoza.
9: Umani ng samutsaring reaksyon sa social media ang tila pasaring ni General Santos City Representative Sherlyn Banias kung saan tila nagparinig ito tungkol sa umunoy credit grabbing ng mga government projects sa lungsod. Sa kanyang FB post, tinura ng mambabatas na mayroong nakikisakay at free rider sa mga proyekto na pinupondohan ng national government. Kinwestiyon din ng kongresista ang paraan ng paggawa ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na anya'y direkta nang ibinibigay sa mga kontraktor na hindi na dumadaan sa proseso. Sa sinasabing post kasamang itinag ng mambabatas si City Mayor Lorelei Pacquiao. Bagamat walang direktang binanggit, marami sa mga residente ng lungsod ang naniniwalang ang kontrobersyal na Mabuhay Underpass Project ang pinatutungkulan ni Banyas. Ang proyekto na unang sinimulan noon pang 2022 ay inaasahang magbubukas ngayong July 31. Nito mga nakarang linggo, halos nagpapaligsahan ang kampo ni Banyas at Pacquiao sa pagbibigay update hinggil sa estado ng proyekto. Nang hinga ng paglilinaw ng Billionaire News Channel, sinabi ni Banyas na res epsa locator na ang ibig sabihin ay the thing speaks for itself. Sa ngalan naman ng patas na pamamahayag, sinubukan ng politiko Knightley na kunin ang panig ni Mayor Pacquiao pero tumanggi ang opisyal na magpahayag ng komento hinggil sa naturang issue. June Mendoza.
3: Sinampahan ng ethics complaint si Senator Pia Cayetano dahil sa umunay pagpo-post ng isang spliced na video ni Akbayan Representative at House Prosecutor Chel Diokno habang sinasagawang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon sa mga progresibong grupong naghain ng reklamo, tinanggal umano sa video ang mahalagang bahagi ng paliwanag ni Diokno tungkol sa fishing expedition na nagbigay umano ng maling impresyon sa mga nakapanood. Iginit nila na hindi angkop ang ganitong pag-uugali para sa isang senador, lalo sa isang senator